na kon nasina Nicodemo ereuta IPC. Mapuna tenang iruku yon Osteria. Ma nasimi sibuna aeromita tabuto yon USP IPC. Sibuna petene rautes nanareirei inonous. Hanausu meirong tamena tekia ki mea yon na pemeame. Anausu sinana aeromita apetenoko yon arorae. Ndeitaki me anausu puna ai eruta teisaki. Ronan sareirei rorona me naki akina. Sakosa metukukurei pa yasa tapen sinara. Sipura o siputorura hae mere tikiaki. Naruran topaira, ntangirira o nakoira inanun merurungina me tetotona kinnano. Pukini metena yoraki sinepua aswara nanabepeiri aika kororoi ipukini mere. Ha evenen rau ni menga yanasina ae meri me tabuto itangintebu. Hawani me irugu yanasina aika peta rautes tataraina tangira. Meri tabuto me sipuna. Siputoruna awa iteusu epani nyon tarao. Hawa yu idiana tukuna lia tangiraki. Pa idiana takatanuata. Muan tira pepe amma agoi.

Nakoya nasina tatawa toki. Airam toki. Mepuum o nasimi. Hanausu anakaro tiosa tawari. Manina teresa suni. Me nasim o sipum yo nusiran. Kanwan beyariki. Kaingamoni. Paranika tianganga. Kainanaro ay LDS yo antabitowe miang. Sakosa metenonokawaki ba yasani musirawa meterau. Terau ay tangira kiroura. Toki tiosa. Ntepong ay tetapes ay awan nukitopa wawatenga wapimono. Ewenen rau nanatapo yonuka eita itabitowe miang. Hawani meironu buna, sipuna, manena awa itousu yonatapitowe miang. How are you, Idiana Tokuna? Ariatangiraki. I am a child of God. Pa Idian Takatanwatan Nanokawa Kiyo.

Yang oya, ente mini say. Apa sahaja nama kuri nevirai, kah aku nak ngeroy. Iku nak ngeri kipai, mentepai ya wariri ke nak undar etak biar nene pupura kini kah ngang. Taya nene puaka, aika asan dik. Siringa kia awam taya aika awari million mai siya. Taka iri dipai awa mai sirik. Apa undik menda nama kuri puaka nevira, mentepai kah kie tekin. The winners, and a conandic, but the number to one and stasiri city, Nakontirita Ketamera, or Nakondapa Makuriometa. Tecatuto, Cocosanacoti Romo, a yaki guava, undering in Puaka, I begin the men the geometa, by young and Nakika Karikirakiak in the Namakuri. O Tokore Karangini Tangitangiri and Niro in an anti men erring in men, Abun Sikarin and Abendic Pakaidi painted the airing in Tevi. You book in a pangayate men the geometa. Ya bunda iko na anto na nanuna men kantiaki nanteaka ai karanga kiroiroi menurbai ayare nevem ponye iko rakora na nurwana saki si meura me poni meu yana perora aketapimen yaka kwa wag bangi na rakanga nga men merakira ha mwana ki men na kari ki bai tenevi ara ki ko kwa wa teki nanteaka ai ka ka urwa ki nanu kari nanu aki ya me tapa aonga nda ki taranta meruari ki na koim au ama istriki Meponi yangu ya, ngana ngaira eka isi konani kapunga nane vire ni kaunga iya rora. Kenda tungi paaya eka aranginta merwa, harina konani kaunga iya rora wa meni katararoya, nakonja sina katari kakia. Ngana ngoya wanga isi na konani dinia pasina time tuwa ntateki na tukua uwa. Kukonani katamneia keni yangu ya pa kukurura ngani ya runte meo. Eng, inapun time tuwa tiyo ni mekina kiru yo ameta, nakoni mea kakia pa asita merwa metandia ya. Ata kutapimeni paate kakata inakonda na irikirike tia wame tametieswa. Punstaki menarun wanawanana me aruna ndapeka mteetea ni kawai. Me punarun nanura ni kuna anta watoani inivira mena tunga kini pei kasinibu meni kauruwaki. Etaku yesu upati toa toa na kindano punte kawai. Nakontia kikurakai kini kainano menarapure ntea kintea kai kasinibu meni kauruwaki nanu. Menga ya liera nkanya kwa kipusia yesu upena tawa arun mieum onipitananu mme kawai na meruru. Punsi ngaya enako. Nangani kote tangira metokora korare koka inanuya, ibuki ni karikandewe mpatenevi ena uogo tatikukurei mete tangira. Meikani, areko aspako nante teyeki natekuwa uwa, meteyeka ikarangin tangiroi nako ya roamna. Ngayare, karawa, yangoya, ntumini sayi.

routine. Eric and I may cribes part mon yoyer on and capoto on government mayasa a rally di vetu or incatinement tepe musiran, any Karen lawatas. The Kamatuaki loya keperumata posicroyopa. Etimetoa nuakina hotelinidini, or tan potoka akunantimeton dinea yasa capoto. Ibukinu Nekin and Takanwanga at the People's Choice Award and the Summit International Ambassador 2026. Iti meto at the pota kinakawa rin nun maangana at the Seafood Verification Division ni karawa na tararua wa natutuwa ipukin iika ki anakapona kwaki yon Christmas. Yay, woman obisa ki amena yon Christmas ipukin karawa ang tinutuwa na kuya kay buke ki yay ay ay spok. Ito at the pota kinamakura yopa ayoto wa natapin na natapon makuri pa enariyay ntuwa iroy iika ki anamang tauroy niyo kinupayaki pa anaman roy. Men karawa na ikay Pinapun ko na yay ni kanakurawa ki ni karikirakya to waki niyo kinipay mapan sinaniku yon o yin narakuraika. Esa na i-commission Australia ni karawa na maruruwa itinuwa tapong menda na kuya raka yon angawin matanwi mandiri ni kawarinan na umuandinan yon tarawa tinay nanon. Ti maruruwa yu wari yaranaki pa maupunia yataan kairiri ndiri takawawa ki MTKR2 hari ikairaki yon ronaki men anakura ndiri tautayaka AKTC. Epupoto te meroro yon iteraika tinanua ni kaanganga te makuri metetai haruaro nte tapundirei hawai kinaki ni kaanganga umaindikia. Etakina na ikomisina Australia pa anameroro ya karoya yo epupotoka karikirakea naruni ya kairiri tandirei inanundirei nako o nupotoka ipitake ikata merua ntapundirei. Rungorongundi bitipiki yaesa yapota kitani karikirongo yon Samoa ke the Journalist Association of Samoa JAWS Ntangira kaya kana na pai ndawe tamni itemena de sakariki rongorongo, waka meunani muinda na rave tamni nki ya kariki rongorongo ntewana anapota kita uteha. Eta uti samu apsewa pa, na sinte Prime Minister lauli ali male toa lauli lawatea sekmit, na ete mani, riposa kipa ya kameuna itamni men anaka ndawe tamni itemena te ripota teini, mente nusipe pa yo nki ya kariki rongorongo ntewana ayapota kipresmen, hari karawaki nanatapot towana kita uteha yo napia, Mwani nga po ngayon takawapong. Ita uti ripos pa te sakarikirongorong ayo e pointuaki iroon te satararua lauli pa yei te tua hari e katapuaka kiai te Samoa Observer na vea tamne in the Prime Minister. Atape ngay Brisbane yon te kukalans nika sisa ayewe paide pa anakanga nika meuna imetan wapime onowa te smari awar wewa te kilogram de drug kaya te cocaine hari kunea kinikoro yon te rakai imitiaro ntura ite rikai. Ito ko na sarapakauti ko takin Brisbane ipukin terita ki mga tapota noamata Trevor Bitt pa cocaine na kandi hameno roin kay ni ko takin mga pakiterikin drug aki akakawagi patayan heroin aki akunia tingkuan na nausin kako te menda tayo sa business mteririku watang awapi mewa ito ko Pitt na kundi ko Collins News pati ime toong kay ni kakaya aron ka maunaan metantayan drug ay kaya ina tinanuntitua may puntua indike pa ina kangaruna. Asa tan karotua may PC ni kapata kapungan ante nidu exchange program hari takantan ngay pa nakawaririka pus na konti HIV ay irang nukurakurang kay man kapungan niran ibukin the drug o mga rikuan niran na kanli ibukin kapukay. Tetuan ay the HIV AIDS Amendment Bill 2026 yan apun kapungan ay kawaya ka asa nga kawaki pa nakawaririka pusin tawara kayo o naranag pa apun tapay nga mayo na kontebe. PC yaron ang kayo Australia no sila no papanukin reponsi nga iya kain apan tipitipiki ay awakin kay at the program at the needle and springe ipukin katan kawaririkan po si Dork at the HIV. Rurun no napa esa rusan tagitin noon karipitaway ito in pre sa ikabupra onrang ni kakapuna kilowi at the putanomata inanun awa tepong kay ngay edabit tepeyon kakurakura na buwakan katayan ng urpeki katiti ay karan kakawakin na tuan kawan ni Ukraine, Hakeem. Women na amata ki ay kwakin the Northern Bridge, ngay ay mga pumiya kinapa the drone, takawawantay ni mwan ngapong ni Tapas, o the Southern Bridge, ay may sinapa pumiya kina ni mwan tuwi kay. Pwakanakin priest ay kay, na karawakin kay anasakay riri sa amin, Chancellor Friedrich Merz, ay karawakawaran Kiev ni Terwa ay kapanako, ni kawata na puto kapanan kaitara, anawakin ni Pwakarusa yon ni Ukraine. Ito ko na tangan po ka Rusya pa, ikakurakurang kayo ni po kanitapo yon Kiev,
anu makoro niki Ukraine na kia ua. Tau pa, mai maina au e karaputa wai wua prisa ke e taku pa, na kakapuana aki i buke nika mai ngaki ia, ana tausa Ukraine. Au asa tani man tan karikirorongai ka aini, di buke nia praiseman yon India, pa akaroi makuri ntanga kona ko ia, ntai nte maasi niko asinan ware karawaki yon kawain atun kawan tepe ayo, e teli. Ateki na ayapukipuki tan karikirorongo, aini aikai, Nda kono po ngimi ndo kuya policeman ni kasiki at men tan mas ni kawasan ano. Ay katero ni graki ari at takarwa at ang irakin ka panayakin tama tanwi ni sakay na tinilalili. Kita utangan policeman ni on Teli na ya katokato kayo ni social media pa ESA Yopis at the New Delhi District ndo kuya nanon pa yun at tangtang on sarapan kanakwaki na kun ayamang ari etapi mea karawan kakaya yon eka ni puray kay ipugin karawan takakaya ay isaki on nakili inanonano. Rorong kan panan kipas.

Awan ni Brian takiki, yan ako tamana yung may panana di matuan suku pa. Pahin kakukuri numura. Okay, naroon te taito war matuan. Kuna na nito kuna naan ng kanya niya panikaro ko yun na bayay na kong naratay yun na mayroon from 89.9. Dabuy mewa nungo at diminisimuin siya wa na mewa. Kaya ba na kimura na mewa akin tapakan tayo. So na di matuan ko ako kate. Tawuan kakukuri na nante tapakan tayo. Okay? Sa mga nori ko na rakay mo yun ay kay. Kaya ko po nunuwa sa mga nora rarong-rong ni metang ng antara mo yan ka na mayroon program mare. Taran nanin niya kaya kuna kaya tangin na para katangag. Okay, sa waya na pen. Nuwa kaya na nuntukan at siya ng karukopon roi siya ay suwan din tumatay di.

ane to kare te kare pa son sin ge me kona ne de ne ura perang bon po ro yo no ge de ta yo sedang ko ki ana kon terun kare kare ro me am no ro ni matang ge a mi nan ga ne sa kadang kadang ne pa tan ne ne ka tang ge pa ra katang ki yo de me ure fa mai chi nan po nai.

Awane ara mon bubusi gare sa gare ken te dairi ke yoke sinate me to ane menga kan tering airi gare bubusi kan ro pa yairi ken te dairi ke yo sinako ke mona konde studio ke mas menga tawra in ngora kona ran tape kora e main na sa gare ke gare bubusi ke mena sina ngora iron do wore te pouta po kana ko ringa na pete mane yoke ko sana pen kita na te me wo yo ene te gira ina pete te pore ko ko meni ai te pouta po ke sikuna pa panan te te mane yo pete pa ina pen ka kure yen ko ngora na ko ira ngai ra ke sinan pepe yakina panan te to wo yo sira ngora ko na re yo pena

Oh, yung ira po siya, yasan mga karikya yogi na tinitipo po siya yung irangay. Mauri FM 89.9, kwa tayo ka na pa, ni kanakwate kunare tauran tapon demekin, pa yung mga ruko uringa kiya ukura kaya kaya yon ni Peru. Di kita mawari yasan po na ko, o sinawari po yung suko na pangkay muina may tangirana. O ya kamawari na pa sinaw, katamaki yon Eriko Peru. Awar? Ayo tayakan na rapupusi ayo senang tauro yang kanan nung rate taku na rin tangira kapairian tapupusi ayo okay taku na rin ay karanuang rin tayo ikotaki

the bubina ba to wana yo ka ngai ta kana meuri fa mai chinan boy 9 te yo ka kunan te in kuna ware a tang tangiran te in kuna uru ya kain te kwaya mai pondikia te mastash pan ba na kausi sna kausi matarayai kurara pa te kiroin ko kuna meuri na pangke te Simeon Karais mata tapane kore dia tana pam program mayu sna ka kure na pam nungra kim kuna mane pa te in kuna uke mai ri kan te mastash mai pondikia

Oh, the Wushida by me, I have a taken a memory from 89.9 the Monday. You Yamashigo ba, Wakatanga, Kuna Kuran Butaritari pa, Nangura moye, papen, no way you are a poperake. Korapa or Tikeroi. Mayro, Penenang, Teun, May Tamaiku. What a memory de Penenang, Menam Tapone Tamaiku. Sena mga kakukurin na pa ilarikim kaya ni mga ngurambu siya yun ang katangiri apon kunante apendo man ke putari-tari sa kakukurin na eh.

Oh, the busi na ba yun ang ngayon te kana Maori FM 89.9 ya busi katangan te kunare tarawari kiriki pa kategoro ya tanga ya parua me puna ka kia uya ngayar kuroi tarawa de bongai kurara ba ai asa ka Maori ndora te tarawari kiriki ke de busi ya ro ko meiron to kayeta simea toavia

Men kunam mane ko sa pasan na maraya kin na ke ane tarawari kiriki sa tapang kain wata kirawain na kon buon jawa isua gua waya kito kitira no ke yairi kara bubusi ay kai san e kara kei me sapon noa ki muana buon dara tayere sirein nongora i ara nongoro te de muan tayeri kai yo ngayere sena kato kia moi kai ke de bubusi sena ora muana kon te nongoro ngoi moina ya mga kapena yara bubusi ya ke aroko de de tai yo ke ma nya bon poro yara tai ngai rengi ya bubusi ne soi nako tai ro ma ke e para am nogoro kosan nomara ya kinna ya war kana pam bubusi ne mga kana ko

kona mauri dorong men varan kripas ro ngai pi ko pinki ya ta wang kai muan sa ka puto a kripas a missi summit kripas ne rose rally internet ne ro ya ta puto nama ta rinan ta pain data ke de facebook ke de summit international 2026 people's choice online voting ere ke ne ye me kripas pa ta mon yo ya ron an ka puto on ka women me yasa a rally di we ti yu o ngka ti men men ta pa nu siren hani karen la watas e kami toa ki rauia ke pēro ngā taka posikira i iopa. E tīme toa, mō akina ko tere lerini, o tān pūtoka a kuna an tīme toa nirinia i esa ka pūtoa. I puki nū neakina in taka nuanga the People's Choice Award and the Summit International Ambassador 2026. E tīme toa te pūta ki nako arina nun maangana the Seafood Verification Division ni karawa na tararua wana tutua i puki nī i ika ke anakapona kuaki yon Christmas. Yei woman nobisa ke amena yon Christmas i buki nikarawan te tutuo. Nako ia kai buke ke yei a yai spoki. E tau te pota kina makure iyo pa, a iyo te wana tapenda na tapuna makuri. Pa enari yei ntuo i roi ika ke anamanga tau roi ni iyo kina payaki. Pa anamen roi. Men karawan na ikai, hena puni kona yei nikana korawa ke nikarikira kia. Te waki ni iyo kina pay mapen sinaniku, yon oi narakoraika. Esa na ikamisi na Australia nikarawa anameroruwa etenua te pungi meanda. Na koi era ka yon angaun matanui mandeire in ka wurenan na muandinan yon tarawa tina inano. Te maroroa yo are, era na ki pa me uponia ya taan ka iriri ndeire i taka uowa ke MTKR2, are e ka ira ki yon rona ki men anakura ndeire i tautea ka AKTC. E pupoto te maroroa yon itera i ka tinanoan ka anganga.

0: temakuri me tetai, haruaro nte tapundiri hawaii kinaki ni ka nganga maindikia. E te akina ana i komisina Australia pa ana meruru e karoia iyo, e pautoka karikira kea naruni e kairiri tandiri ina nundiri inako. O, no pautoka ipita kei kata merua, mtapundiri. Ruaro gondi bitipiki, e asa ia pauta kitani karikira ngoro yon Samoa, ke the Journalist Association of Samoa, JAWS, mtangira kaya kana na pai ndave tamni ite mena desa karikira ngoro ngo, waka meunani muinda na rave tamni nki e karikira ngoro ngo nte uana ana pauta kita uteha. Eta kuti Samoa pusewa pa, na sinte Prime Minister e lauli ali maale toa, lauli laua te a segmit, na te mani, e riposa ki pa e kameuna i tamne i men anakain lawe tamne i te mena te ripota te aini, men te nusipe pa yo, nke e karike rongorongon te uana a iapota ki policeman, are karawa ki nana tapo te uana tau te aka yo an apia, kumani ngā pongen te kawapong. Eta kuti riposa pa te sakarike rongorongon yo e pontuaki, i raun te satararua lauli pa iai te tua, are e katapuaka ki ai, te Samoa pusewa nrewe tamne i te Prime Minister. Ata pe ngai Brisbane yon te ku Collins ni ka sisa a yewe peide, pa anakanga ni ka meuna i metan wapi me onoa te smare awar weo te kiro crime de drug kai te cocaine, hare kunia ki ni kore yon te rakai, i mitiaro ntura i te rikei. E tako ane sara pakao te ikutakin Brisbane i bukin te reita ki mea te pota noamata, Trevor Bitt, pa cocaine na kane, a meona roi ngai, ni kota ki mea peki te rikin drug, a kia ka kowage pata ian heroin, a kia kunia ki nkwanda nausi ni kakua te mena te za business. Ndiririku watana wapi mewa. Eta kupiti na kundi kukalans news, paati imeto ngai ni kakaya aru ni kameunani me tante ya ndrok, haikaya ena tinanu ntetua, me puntua yendike, pa ena kangaruna. Asa tani karotua, me PC ni kapata kapungana anteniru exchange program, hari tekanta ni ngayai, pa ena kawaririke pusina kundi HIV, hai erang ni korakorangkai men kapungana aniran ipukin de drug, o mga rikuan niran nakani, ibukin kapukaya. Te tuane at HIV AIDS Amendment Bill 2026, ena puni kapuhana ikawaya ka asa ni ka kowaki pa ena kawaririke abusin tawara keyo wa naranaki pa puni tupay ni ka meo na kontepe. PC, yarawan ang kayo Asteria, nusira na papanukin, haripun si ngayi ya kain apentipitipike ay awakin kay at the program at the needle and springe, ibukin kataan kawaririke ni pusin tawara ke at HIV. Toro no napa, esa ruisan tangiten non karipita wai te in prise ka bupura, onrangin ka kapuana ki rowi ate puta no amata inanan awa te pong kai. Ngai edabe tepe yo ni ka kurakura na puaka ni kataya ni ngurupe kei, katiti karan ka kawa ki natu ni kawa ni Ukraine, Hakiv. Wame no amata ki ai kwa ki in the Northern Bridge, nke ya mga pomiya ki napa the drone, te kawu wantai ni mwani ngapong in the tapas, wa the Southern Bridge, ya maisi napa pomiya ki na ni mwanti wikei. Pwakana kin prisa ikai, ya karawa kin kai anasakairiri saman, Chancellor Friedrich Merz, ya karawa kawaran kiiv niterwa ya kakupenako, ni kawata anapouto kaapena ni kaitara, anawaki ni pwakarusa yon Ukraine. Eta kona tanga ni pwakarusa pa, ya kakorakuran kai ni pwakani tapu yon Kiiv, anu makorundiki Ukraine na ketapewa. Dau pa, may maina au ekaraputawai wuwa prisa ki etaku pa, na kakapuwana aki ibukin kamay ngakia, anatausa Ukraine. O asa tani man tan karikirorongo i kaini, nipukini ya policeman yon India, pa akaroi makuri ntanga kona koia, ntai nte maasin kawasilan ware karawaki yon kawain atun kawan tepe yo, ay teli. Atayakina ayapukipuki tan karikirorongo aina i kai, nta konopong imi noko ya policeman kasikia tapman tan maas ni kawasilan, ay katironikiraki ari atitakarua tangiraki ni kapaneakin tametanwi, nsakaira tenilerile. Kita utangan policeman yon teli, na ya katokatoka yon di social media pa esa yo abis at the New Delhi district ndoko inanun pa ina tangtang on sarapan kanakwaki na kon aya mangari etapi me karawan kakai yon eka ni pure kai ipugin karawan ta kakai ay isak on nakili inanunano rorong pinpanan kipas
1: o anam rorong ane yang wasira na pangkanda na kon detayo ay puan unawa de minisa na kon ah kabarao pero unawa de minisa mo intiaw ay suwa okay. Amtai nongra tanani katano tani tran roi chewa isua isi tangria pa na kapepeni yara abu busi ya ke yasad gare ke ma na pun pu roi yara tai yara sina ora itero ro ke bu busi tanan nani ne a to de mon mo ayo ka ngai ta kana ke mauri ta yo ka katanga kunan tariu na moisis yanenia kiru ya kain na kuaya western kuaya me peso pandako kaya ya ururing gay ware reke korapa kore mauri kiai te mrao mante tapane ko ore rite mauri FM 89.9 na yo kunan kunan tarim mare na moisis ke mare aitangiran terikira kirawo.

0: tabu sina pangkat nete atau wana iu hari erkona pemain pun nara tayak angai. Mauri di FM 89.9 nabu si kori kita kuna re kana kua kain are kawa penaman pa enaman kana kua angkan na kain ana siu ai ka peia me JK korapa. Wau kona mauri kite jari noko ke ayo kuna iya na sema ikan na kira na mangka kana kua kan na kaina ta peia me JK.
1: Pay the Kiwasi in. I can do all things through Christ who strengthens me. Pay the Kiwasi L. Let's

0: kita inapayamos.
1: Oh, kanang-kanang naribon na rakapin na napin bubusi ake atangira kinakwenta tayo kayo, okay? Ake awa kinapunta tayo sa kapepanin tayo kaya po nukurang kanyang tukina. Tapos may ono, dami na sa mayin tayo isuwa. Idiran isuwa, yawarikina para katanota kaya tangira kinakwenta tayo kayo.

Ong kaya pon sa nitra isuan ng warkira katanungatan de detay di kayo okay? Ayam katanungatan kaya tangi raki. Muan na kuya sina tauro ay nung raya kini. Samuan na mo ma'am katanungatan riya kaya di na dyanin niya kangay takante takatanungatan. Takatanungatan ni pohuya yung. Ay kaya rai ya tukura kia kia kanta ni ngakin takatano tayo paana kaya ay ya kapuhui. Nda puhui ya tata i peso. Imatan da samu sa ya tata ni pung matay ay kay. Ayo takatano tayo ko imi ya ni bukina pa yapo ni kakang aron de kami kere kenda may tapo. Tain te puhui po ni takawapong onowa nagto pa uwa tanga wapu ime onowa. O rami matare na takapu. Terikano takapu, sa teraka takapu, takeisi arupes, taperanang ropasi, yawanna ropasi, sare nakeruru, tepeosi teka, daurensi matifa, kausuna makin teibuako, o temuaisi tekai. Abusiya kitakuraga kia kinaiya na akay baan akaongoy ang kana akiyong antakatanungata ayo. Kamrapa ayo mayroon de Deputy Chief Registrar. Dito na katanwa tangan na ika yake yai ideya dyan ni. Nakoy ang ama tanong ko atan karikirake. Yai yana mawa de kimea tore CS Limited ay tauro ibukin the rent kentang waki. Roko noria o karokoa amukataupo yon ang tina makaina. Nagita kina kong email address rtiaporoy@gmail.com on copy penikawuya@gmail.com ibukin kami atata kipunro ko kawara te komete Henry Purea hindi kime atore compound. Ina to kibusmayan katawpo nte nebuy no kitopa. Uwatanga wapuy meonowa. Mayroon de sa papere, Komite Kimeatore CS Limited. Iyo to kunang kanari at ang inakikipa ina tawa na muhinta katanungata ayo.

Oh, trainer nga ayo ka ngay tiya ka na. Nakuya, ano su tengaray mo? May nasina. Sa wata po, tirawawa tani buwan takain na pa. Takaro ay muwan tatangira kilura ay natan temenim. Sarita trainer nga ngay ra na usu natan temenim may yon tiray na. Tiya suwa tesa kabibite inanura. Ngayon na usu ay kasisuku imuim matangiram yon tiray na. Awa yu ito kung natangira kipay diyan takatanong at anday na naman ngayon. Tapos saka ako kinaitawin.

kona mauri rongrongo men banan kiripais rau ngai pigo pinki. Ya tau ngai muana saka pūtoa kiripais and Mrs. Summit kiripais ne Rose Riley in te rinerine i rau ea te pōta nama te rinanu in te paindeita ke te Facebook ke te Summit International 2026 People's Choice Online Voting. E reke ne yei mei kiripais pa te muan yo ai a raonan ka pōtoa on ka omen me yasa a rally di vechiu o nga tini men men tepe a nusiran hani Karen lawatas. E ka mentoa ki rau ea ke pērunga ta ka posikira i opa. E te imetoa nwa akina ko te rinerine o tan pōtoka apuna an te imetoa nrine a yasa ka pōtoa i bukinu neakina in takanuanga the People's Choice Award and the Summit International Ambassador 2026. E te imetoa te pōta ki nakawa rinanun maangana the Seafood Verification Division ni karawa na tararua wana tutua i bukin i ika ki anakapona kwaki yon Christmas. Yei woman officer ki amena yon Christmas i bukin karawa ante tutua. Nako ia kaibuke ki yei a yai spoki. E tau te pota ki na makure iopa, a iyo te wana tapimna na tapu na makuri, pa ena riei ntua i roi i ka ki ana mga tau roi ni yoki na payaki, pa ana men roi. Men karawa nei kai, ena pun kona yei ni kana korawa ki ni karikira kia, te waki ni yoki na pay mea pen sinaniku, yon oi nara koraika. Esa nai kamisi na Australia ni karawa ana merorua i tenua te pung meanda, na koi araka yon angaun matanui mandeire in kawarenan na muandinan yon tarawa tine inano. Te maroroa yo are, ya rana ki pa me uponea ya taan kairiri ndeire i takawawa ke MTKR2, are e kaira ki yon rana ki men anakura ndeire i tautaya a KTC. E popote te maroroa yon i tera ika tinanoa ni ka nganga, te makuri me te tai, haruaro ni te tapu ndeire i hawai kinaki ni ka nganga, maindikia. E te akina anai kamisina Australia pa ana meroro e karoia iyo, e pōtoka karikira kea naruni e kairiri tan rirei, inano nreirei nako. O, nu pōtoka ipita kei kata merua, ntapu nreirei. Rungorongon te pitipiki, e asa ia pōta ki tan karika rungorongo yon Samoa, ke the Journalist Association of Samoa, JAWS, ntangira kaya kana na pai ndave tamni ite mena desa karika rungorongo, waka meunani muina na rave tamni nke karika rungorongo nte uana ana pōta ki tauteha. E tagu te Samoa Pusewa pa, na sin te Prime Minister e lauli aali maale toa lauli laua te a Sekmit, e te mani, e riposina ki pa e kameuna i tamne i men anakainrawe tamne i te mena te ripota te aini, men te nusipe pa yo, nke e karike rongorongon te wana a iapota ki Prisman, are karawa ki nana tapo te wana tau teaka yo napia, kuman ngā pungen te kawapong. E tagu te ripos pa te sakarike rongorongwa yo e pointuaki, i raun te satararua lauli pa iei te tua, are e katapuaka ki ai, te Samoa Pusewa nrawe tamne in the Prime Minister. Ata pe ngai Brisbane yon te ko Collins ni ka sisa a yewe peide, pa anakanga ni ka meuna i metan wapi meonua te smare awar wewa te kiro crime de drug kai te cocaine, here kunea ki ni kore yon te rakai, i mitiaro ntura i tere te gai. E tako na sara pakao te ikotak ni Brisbane i bukin tereita ki mea te pota noamata, a Trevor Bates, pa cocaine na kane, a meona roi ngai, ni kotak ni mea pakitere

drug ake ka kowage patayen heroin ake akule atin kwa na nawo shin ka ko de men de business interi ko ta nawo bi mewa eta u pitin na kunde bukalo ni snus pati me tonga ni ka khaya ron ka meunan me tanta yen drug ai kai ena tinanun te tua me punto indike pa ena ka ngarona Asa tan karotua may PC ni kapata kapungan ante nidu exchange program are takantan ngayay pa nakawaririga pus na konde HIV ay erang nukurakurang kay man kapungan na iran ipukin the drug o mga rikuan na iran na kanil ipukin kapukaya. Tatuan at HIV AIDS Amendment Bill 2026 na po nakapungan ay kawai ka asa ng kawaki pa nakawaririga pus in tawara kayo o naranag pa po tupay na kameo na konteba. PC yaron ang kayo Austria, nusiran ng Papua Nugin, pero po si ngayi akain apang tipitipiki ay awakin kay at program at nido and springe, ipukin kataan kawaririkan po si Dark at HIV. Toro no napa, esa rusan tagitan na ang karapitaway ito in prisa ka bupra, ang rangin kakapuha na kilawi at po tanamata inanan awa tepong kay, ang kay itabitabayon kakurakura na po kan katayan ng urpikay, Katiti karang kakawakin na tun kawan Ukraine ay Kiev. Wamen na amata ki ay kwakin the Northern Bridge ngi ay mga pumiya kinapa the drone takawuan tayo naman nga pong inditapas o the Southern Bridge ay may sinapa pumiya kina naman tuwi kay. Pwakanakin priest ay kay na karawakin kay anasakay rili sa amin Chancellor Friedrich Merz ay karawakawaran Kiev ni Terwa ay kakupanako ni kawata na puto kapanan kaitara anawakin ni Pwakarusa yon Ukraine. Ito ko natangan po ka Rusya pa, nakakurakurang kayo na po kani tapo yon Kiev, o ano makurang naging Ukraine na kitapewa. Daw pa, may maina o ikanaputaway wawa prisa ki ito ko pa, nakakapuan aki ipukin ka may makia, anataw sa Ukraine. O asa din naman tan karikirorong ay kain ni, ipukin niya prisman yon India, pa akaroy makurin tanga ko na kuya, ntayin temasin ko asin nore karawak yon kawain atun kawan tapayo ay tili. At yakin na ayapukipuki tan karikirorong ay naikay. Ndakono pong ngumino kaya policeman kasikiya tatman tan mas nikosin ano. Ay katirong nigraki ari at takarwa at angirakin kapanayakin tamatanwi nsakay na tenilarile. Ito utangan policeman yon Delhi na ya katokato kayo on the social media pa SI office at the New Delhi district. Ndoko yun anong pay na tangtang on sarapan kanakwaki na kon ayamang ari etapi may akarawan kakaya yon ekan ipuray kay. Ipugin karawan takakaya ay isaki ang nakili inanunano. Rorong pinpanan kilpas.

ha kuna miauri dikiti giri besa kwa usmaka nimera ila dikin namdi edion te ting apunga yun no ram yon miauri FM 89.9 gero korona ime yani me ngam yon piom gero kwa roni rana pe no ram me nam topa ni makuri jonon rai narawaki yon da pe waipun na penda kwa sinan uke te panan ka miauri na wan ting apunga yun me nam topa korona ye yon miauri FM 89.9 kiam saroni kodi kipunenga yang fang sos hamta inka ye ipun si Wapu yi mewa anuwa riki temenis miangkai hain ang po isuwa, tepana riki inka parapuri honda rawa mea nakoim, inde terimi kai sapun no waki mea po narata yari chao no waki, tepana riki inka parapuri, inde terimi de yan de takaanga ige ite herakaanga mon nara pehoni mamanangan ti ngapo ngayo. Sina tauruan waki nako ipukin kanuan nampo ngayo, takawapong onawa nukitopo watanga wapu yi mewa anuwa. E bukin nong ram te ninga pungin nampong ayo e puriri ayo na te meto ana pen ka kana koi kanwan nong ram ai kana kana koro kanwan te tinga pung ayo me kan dege na ana konan katire ko me yo anikim ke on ko on nuson ngoro ina pe ana ko sibangam ke na wan te tinga pung ayo ke me yan pe tam me kan na tauroin ganin roani ko ke men te tinga pung ayo ni karo ko pon Wawon te tawanong, ya utayarin na mga tauruan ni mga meririkim. Ako, te timone pa sinapun karapa mo aswar ang tinga po ngayon. Ipukin te metuan te timewa, te merulong ayag ito kinanganganilan te pong tawana matawana. Kaya di kaya na pa yung tangira, te kinibiyaw ke kay sa mga akunan nuwa kanuan te tangay na po uriri ayo. Namon ang kanyang waram tinga po ngayon me, yuan meori FM 89.9 me, Kurang rendah pun dia pokoknya nak guna suara tinggi apa ngaji umi airu tetamai ruat tamaki.